0: Niche, mina gbẹna ti a fọ mi ton ji mo le mina wa agbajọ mi ton lokan na do de vena ko tale we pona mi lo chede oji njuna mi ni pon wiwe to po mo be mi ni pon Psalm 150 150 a fọ ton chiro po o fi e we ta gbon go do ni mo do Psalm le mi e lo mi gbo onu etin do gbo fun le po nipa okuru na ba okuru na amo e na ya ya jenu gigono mo adadio tondote we po na mi lo sin do nu kan de ke na mi ni pa okuru na do po mo na da kwa to fi ro praise alo bo ye na no dombo na do hallelujah da o so gbe Pao Kluna! Ah, hi, you hacker, someone, Joanny Donawi. They may not be all demedy, may not check the owner, cotale, may not hold the night, ye say no to home make and glole, to a young goose when a left woman, the Jiway to Lebrano to me, eh, not that Jomi to no hegemon, not to rain not the gilly, Philip Mabensoon, eh, Wayne, oh, Jeremo. O jile lebo home ken lo ek bak pe ta yon lek po me. Pon we to yido Afrika. To Nigeria sin to me. Kameru lo. Mali don. Pon Sudan to fine. Amo home ken ti. Pon Asia. Pon. Mi ino to. Jikwa yon anna mi o jomyo mo. O jomyo, o jomyo. Jikwe we nana ime po jomyo. Na do no te gili to ho meken leji to jesu inko meken bo ho de. Mene ho de bo. Mene ko de bo do. Monya na ho meken do me tole tona in gigbili mo. Monya na e tona vwa. Bo vwakpata. Bo mele nakbe no te gili na do no te. Bo nanso no te kaka jekpo do to jesu inko men. Mene ko de bo ko na me ko me ken do me tole ton de mana note ni ne e ton le po na vasuro mo ti to e ton le po na gbele a juwa na he me ton le lodo ye na no ta fa e ton le ji gele kaka je podo fini me me sunu fini mo agbo ko pe me le mo nu ko ti ko na e to gbe ji se ni yi se nu ton logo amo ayan lo ko pe apo na ye mo mi ru na lo ko de na ye mo mi ko de na egunun ta di ye choge wa to de ho amo okunu gwa la na mele bo me ye to ko me kan do ile po ji ko ya we gwa la na ye mara honson ye se lo mi amo ye na no te gle bo no te gle kaka je podo to jesu sin ko me mi ho de te mi na ko de na akotale e no te jagoro won da gbe do ohun eko sule echia o hongbo won da gbe tan to benin benin o to mi to me e ko sune le juwe ni hoin ho ran juwe to na gba e na gba o hon gbigbo tan le po e na gba e bo won da gbe na je fini bo na je to le po me kenu ti bo ho de vive o to e yin do mo ye le no te bo dura fon to agunji amo ye to sen kokon le zedo ayi bo sen le so na te jagodo kunega ye to vivo na gbe tole na ro sen nwe ma jele amo ye wa to ye de sejele do gigoji wa tongo ye to nu kun bia na mi wele ho de bo gunu e do ji ko ye we do akota ime go kon jomi on to ro mentele jibo akota ile e gboro won la gbe magan bi o to e to mo le jiwa we dalo eko bo hun gbigbo nu le ehe ko de la to bo mi ton bene ton bo a o suwe jame o suwe jawe jisi kena je fine da adore o to jesu sin ko me mi ho de te mi na ho de na division wa to me do ran gbonu le mi o me division to ba na do ran ye na do se do gbonu le eni missionary de juwe na go ala na e mo juwe na tin po epo gunu mi ton le bi amo amo de ta sukanu wa do mi ni ga ton tesonica tesonica without ta ton ero o me me sun de do popule po mo mi no ho de na mi na na o mo hun ni do ti na mi
1: na mi ule ni meten lo kwego na lo tun je gbonu oko ji ko ya we ton apostle die mo eto di dog betele tin boy men yiran kan me le tin boy yi tin do ji jo yiran kan so mo bo ye le ma tre yin nu du me lo gbon won le ga gbeto le ton dale nu du me ji jo me le ton ma yin de na ye okure dalo me mo ko ton lego yo kuro no le asukale no te jagoro gbeto le sin won le ga okure dalo e gobo bo won adona ira sinsin le po o de me na wo mo o de jami na ho na ro kona le odo ye mo yo meto division gbonun ton ile okuno ni na ejo mi mo so tin pepo ye na no te gle ye ma la pon godo ye ma la si so juwe na ye se gle na ro no te kaka je podo to jesu sin yin ko me mi ho de to mi na ho de na o to yi se ton le po to ayo go su en le po me amo division wa to nu kon to da o le mi na ho de na do juwe na tin po ye po mo me me sun le azun e ma bo awa mo se gba jo mi juwe ton pe le pogo mi na ho de do juwe to le branu e to me mi ye wo to mi ton to yi se me le juwe na e go lo do gele Zakalia taton Bibeli dolo fido Joshua no tero juwe sinu kon legba okulon daran amon legba son no teto Joshua no kon eso daran Joshua yewe no daolo lo yeni no teto angali okulon ton lo no kon podo satay no to teto ala etan adosime Nato ime glato eton. Okuno soda oran satani do. Okuno wahawi. Satani mwwe okuno hekode. Jolisa mwwakawi. Mena kodele mwonayi. Oto miton le to yeseme. Jwe na re lodo. Ye mana jokbi. O jomyon alo non te gili. Jikweyewe nanayi. O vekume zogbe o nantan. O mo. O mo yana e ton le po na gona no. Nou mi mo e ton na hunza na dagbi blo. O mwen dagbi ton. Bona mene kode na oto min ton le to yise men. Jikwewe de ye. Jikwewe yira ye. Jikwewe ko do yira. Jikwewe ko ze yido teme. Do jikwewe ne do polo na so se yido kaka jepodo. Ye man akpon kodo. Ye man anyin malo gana. Jikwe yewe. Na gen nan te gole mo na mwen dagbe nou bolo. Ye ou me ko yi goto. Mo ko jokbe le po okono yi. Lebran juwe ton indu gambo. Lebran juwe ton indu gato wadji daji. Bo fli yo me po go. Mina kode na ye mo. Vive. O to min ton le to yise men to akun koko le men. Ye nan no te gele to nun bolo men. Ye man a furu o furu tru nun bolo. Ye man a furu nun bolo man. Ye man a sa nun bolo kba. Ye nan ho nun bobo ya son no te nun bobo wa nun bolo. To zen men. He won o. Ho lo ton. E nan tan to vile po. Ho debo. Fi e ti to e to yi te to gung min ton le men. To bene le to men fi Nigeria kwa yi fi le kwekwa Afrika go suwe ne le kpo men. Ouron wen dak be toni tan. Ouron fon son koutona wazon to ekbe mo. Dede wazon o to azan penti kote ton kbe. Ouron e tan. Enron de tan to solo di. Bo solo lo di osun polo. Enron ne ekbe eto tintan. Eto tintan to kun le di mo. Eto tintan. Bo let dio agbete pipe natin. Anywhere yin se miton. Anywhere de miton. Anywhere jiro miton. Bo anywhere nwe mina son mo yi to jesu in komen. Do to zan me, mene kode bo. Do onona hundo nou vomo. Ya dos le si korona gba. Bo gounu miton do kanu mo gwen le kona jemene kanu. Gounu le kavik beto de pipe. De kpe gono yo yovo amo Nigeria Africa betole pona jemerekan son yradosi merekan jenatin merekan jenatin yera jemerekan son yradosi boro kwa hovi posi to jesu sin come mi odete o to mi do para mi para jomi mi ton mi yodo mi le juwe mi no ko mi no si ode mi yorobo mi so si o mi okuno mi ko de nu mi bi ole epo mi bla he do po bo ton ohun kan jo jesu ton do ye bo po do le po to aya je po kunu po na tin mi yodo mi ko si ode mi ton tu mi do para mi ko wa mo mi ko ki ko le po jona mi to jesu sin yin come mi ko de te nise jukwe dona we gba o meme sunu nise dagbe do ran mi ndo ndo we gba o na azen to we wa to etonto o division men jiwe ko to di dona mi san san tin tan gbonmo egbe a dona mi ton na san ki koro ewe azen to nu kon to mi ton de le san agun kon kon le me ye tin to aye me fi po mi po mi yen do mi o me po mi vive gba o dona de do yin vive do how do ta jukwe ya we to me no vive da o ayi ndo ta o da jukwe ya we to me mi ve wa yin juwe ni do na we to jesu in come njo ran kan we mo do na do o to mi ton to yi se me ale no jesu ke ton etin to ayi me mo etin da ayi me bo so gbo po da me si sa po o pe wogoro iya mi ton de sun so to pe gbe awanu ya meeting do pastor Mrs. LA Fadele Sun CAC Ota district fi mi kwa vo menda hu Brother Daniel Pastor Adejimo Kayode, Assistant Secretary, PFM Ota, Mekwavo, Reverend Dr. Ubaka Francis, State Head of Promise, Mekwavo, Pastor Mrs. Akinchola Folashade, Son Redemption Agunleme Oda Family, Mekwavo, Pastor Monda G. Esther, Assembly of Redeemed Church, Ota, Mimaule. Malo Mokriti, Redeemed Church, Ota. Evangelist Samuel Tunuchi, Founder of Marvelous Parish, Ota, Mikwavo. Senior Leader Ajayi, Marvelous Paris Secretary. Mekwe kwe mi don do mo. Mi tin do nu konto mi ton de son. Fin kokon le son a gun di palev ton me. Ye ou me yin ovasia mi ton le po. Mi don do me po. Mi ni kwa vo to jesu sin yin kome. Iya mi ton le ga. Nu konto yon le ton son state. Ye ou lo son ye ou me po tin da yin me ga. Mi kwa vo ya mi ton le. Ba o klo no gbe no bo. Do gbon jo mi an ji ku ye tan dale. Sin sen se gbe kon ro po ton na wa o ayi me. To ota o so ene. Mo ayon go su ene le po me. Mi yu. Mi yu me po na wa. Bo jiwe na so wa ja o to gbe san mi ton le me to jesu sin yin ko me. Amen and clear mo so we jai galu. O so we jai, meri do so we jai man sebo.
0: o so weja anyway o vi vonu le po tomo a ho pla do de manati anaro gon ayi me wa mo un to vi ve we to same be san same po do so sinsin san fonu po kaka je weja yi mondo mo atan pon bo hemene pepe wa gunun jo o me kuku do bo hemene pepe wa bo dona me de pepe borike me de pepe ni khodo wa egbe na gigono o so na san gigono ja o mo nu gigono ja o nkokole na jo un yi se to jiwe me do arantin do ayi me bo dia so to wiwa amana de do pe gba sigba logba yen mana igo pe gba sigba logba September si osun lo etonu kan na mi o September 6 segbetin dan o pele me yoyo le potona wa ene yin me cheche ki ale Jesus se le ena beda yi me to Wednesday jeudi vendredi o ta we na wa yi mere mo agun vi agun etan le po na so tin da yi me to lenu mi tan le ga nu kan ton mi tan le na so dodo polopo wonu wonu de na yi do na mi ina ja wu gigona ne gbo to mi tan na do nu kun we susu to wa le po me to agun le po me podo to akota le po me ina ja wu no mo dale bo mondo mo o me yo yo me cheche juri na jesu le yo me po na tin do ayi me bo nu ja wu nu gigona na sojo to gbe san yi tan le me Zeme to todo nu gigono mo eta do nu kundo zeme ya e nai gigono da odo gbe san tu me ni se podo ni se ju ko ya we ni donawe

Wow, culo. Wow, culo. Menina gigo dao dao le poran jiku ye wikbena. Nenche. Eyo jiraje dao dao nami. Nado yin dokpoto. Omi mato do wendak bile me. Nado do nudo betale poto fito Simon. Wekpona mi do siya yin. On yi se son jikwoye wede. Son bibeli men. Son ototo yi se men mito men. To kwe kanlek ban men. We nenu we. Bibi lupon be. E ni hiron bo ta hiron somon. Oyin dokpoto me ni bibulu plan to eton le me ki rodo to pastor kumi ton le dokpo e gbe yin ro me hun na ki gono so mo bo so tin do kuro poto ki kan je gbon lo po ni na do me ji lo so hwe ninu kaka je hwe me ki go le po mi gojo ran ji ko ya we Ma tindo o wè wè de kpe na do gonfi wè mò. Na, ye do na yin na, me ye jere. O gbe e ko da lò gbeta sopò lè go da yon go swè nè lè kpo mè. On kri a lò nwè mande, to 1977. O nò zome yin nungbo. Nungbo. De kri a to, wè so alè to mè, mò wè mò do. Bo so sin lojimo lo gbonjo mi ele dale ejore do so mo eyin otodido nu gigona da ode to zame zia lo to ile awole podo agabo do pana jiku ebo na o meme si etan e ko wula wo etan do ayina nu emi e ko wula wo na do do to zame do pana jiku ewe oto awanu To Jesus sing in kaki gola me. Meni dondo juwek benan bo kokpe go do bo siyan yin. Hakonde do swa ya to fi. Na to mi makpo to. Mino zolek mo na we mina hongando. E mi dwa vona. O jomiyon gigo no eno hen wune gan wahe. Ene wanyi dodonu lò. Dodonu ahodu ta lòton. Fine wè nou lèk po no yi hinyen dwa yi te. Na wè mi so gan hongan do. E yi mi gbe okò. O jomiyon eno hen wune gan wak gigo emeko. E bru o ta we. A fò e ton a ton. Eye gen, apwa eton lo donan mi kbon me isele dali. Mindo nando, zindo nou kon nando to minon zule jilo le kowa. Nando molo miyo mekpo yi hwi wole gan. Na we nan yon hido, do mon wole gan. Na we nan yon hido, do mbek non teto yi se lo men. Wane gama yi ta anglo men nunde, si ba nwe don jodo kbeto go we. To zay men. O jodo men go zay men ton. E yin wane gama kresi ton, to kbe san min ton men. To zay men. Ende ma jodo go we jan we. O zay men nimbo yi o zan tuwe nan wane gama. Ye ko donan min to bibeli men do. Boy, minan yon ma endo min tindo yi se men kavila la. Kale tina weta o ta, we aton, apwa e ton, aton ta, mentin donan mende, e yi mentin to yese men. E do mi do, mi mo donan mende dagwe, be mi ma yon do, krisi to mi mewe, adon adon yon ma, ama gan, goma yon ne.
amagan gomayen boyato ohome endo zimbulu do kavi higon weti o anagbanyen jawe ma hinwon etan do hone me ene yin aporan lo do ma mi ma so gan tin lo hinwon to gbesan mi to me bo mana gomayen ne epa Mwenega basi nwe yon jodok betogo, nwe yon jodok betogo. E ma yon nwe yon nan tan, golo kamen kpon. Melele, umman mwenega yon to, 1996-3. E wen jok besan chenan jesu te. We nwe yon mwotonan nwe jodok besan chenmen. To we nwe yon min tindo, O gbesile bo mi no cha mi de bono se mi de do to krisime na o moya na vivelo to joro me go le ku do krisime o no we ma anyway gbesa mi ton lo do to maropo do me galatia o ta ton avoir ton konu kon awe ye ko de kia to fin sinsin gbigbona le ewe yin o gbigbo emi mo sinsin le enda mo hun le ganu ngbo eke we no ayin o gbigbo lo nwe ran ton son yeme ato fin amato ye yan wule amo ye ko yin atinde okunbo e ko do to gbe santo mi bo era sinsin son titande mo won na jijo o lebranu din Peter o why not to a wet divine na Jesu we na demi mo hunen gan godo why not mi to eno wa aga to hunen gan sin teme why not mi to ran jiwe we e me why not ran nun tin dole wa mo e me why not o teme to wa mo sigba why not mi to ran jiwe we eno wa aga hakun to hunen gan sin teme nun de sorti bo mino yoro azan hunen gan ton gbegbe mo hunen gan te aya je hunen gan ton ena fon wa ga to gbe santu me bo hakun de christi wa gbe santu me a ho bi jijo onu we jijo o ji ko ye we ton e wo gan nu yen le po amatre so gan de tan fi eton son che gba eto fine e don fon wa ga dale paye go mo hunen gan nuni na vive gigono jiko eton we na nu wa Eterno waga, eno hemi jinvye biyo okbesan yoyo me. E mene tindo krisi me, nu yoyo, nu dita yowe yi. Dwa ego, nu wo lekpo juwa yi, nu lekpo lesun yoyo. E amon, miso tindo, mi tindo, o ninesien, home dagbe wa, nungbo wa, walo mi miyon. Edo, dekpe kwe mantin to yi nkoton jiwa mo. Nu e lewe yi, o nu e gomina mo. Due nuele godo nunde bole ma so ti wa mo nuele e le wo yin o aforen lo do aye to ro nugbo mi mo fligo bo mi na gbe to nuele black pon to gbe san mi to me do be gbe po yin so lo me ka bi ko japa lo mono ta we ne afo e ton fo tonu kun awe 14 17 ero na ho ru ta ji ku e we ton ma yin dudu wa mo se gba dodo Elo na awodu ta jiku eton mayin ndudu po nunu po gba adabo dodo jijo po aya je po to gbigbo me amo efesinu o ta ton apo eton chine efesinu o ta ton apo eton chine elo na o sinsin gbigbo ton tinto da gbe wa dodo po nu gbo le po me be ase me de maso gan tinto yi se me bona gan mayo e lo Eyo mende maso gan tinto yi se me bo wo e ma yon we le lala to tout 1990 o mende to o beta de me bo mo bo kan bi ara agun to e to fi ye ra agun de pe ko ma to fi ah catholic le sun ma to fi ye lo lala but jesus we agun e lo ndo pe ko ewedopo we lonu nna no fi gbeta ni azanwe ndo
ala ejo agun ejo oto ogbeta edo mana I'm a better man agba ena man agbo cha lo poji weapon no ton so fine ayo agun go iteme eto ai ha cheme bo joe do na mi de na basido bo so wa to agun pa vi ne me to apa pa vi ne me ye basi podo de pale po to fine mi no san de pale bo basi ye na mi ache ye do he won dia he wa beta mi to ena gba pe bi ayan go swear ni le po me ayo o pe ko iwe do pondo you never amo o ko ye ko do ro gbesan je me e bi of o gbeta gbogba mo bi a eyan le po me agun ne e gbe tin o fine kaka je pe na jiwewe o pebo ma yin ko lesson division wa to amo ma ko yin pastor amo we ne mi no yin o mission po nwe mo lo le ko wa pe gbe ama so gan yin we won le gan ma ti o won na jiwewe ton sin ado to fine gbesan to me ama gan mo won le gan le bo aya je joko ewe ton ma yin mi mo to gbesan to me bo aya je won le gan ton pe ya jijo jiwa ton na sin ayin bo han do do ayi ana nun da gbe wiwa na to jijro we we ponu ba na to wiwa o de che na we anyway ni wa endo mi na je na to po be so gan kan obio mene mo e se to fi lo notin ya mene mo e yi to yi se do fi lo notin mele wa e yi se do mo e do nu yi wa de mi so gan yi wa le we podo je na aha mele le mele le e che ni neji we be un yi se do notin a tintani aweto be ka yi se da fo si se de le tin do na se we podo je na ye mo we ma be na mu akojo de we do na fo si se le do eme lo pon suka khuron dale adavogbon jomion dale na do sa ogbesa eje ke ona alio alo eje sote e ma sin awo amogunu e ma sin awo ero etewe jonjale na do kula alio de ogbesa de ton ero do pon ko juwe ton dale o ro juwe ton wa gbesan cheme but nine to me boy ado ayi yero do gbon o ki klo me we o ho lo o ho juwe ton dale me de ma so gan de son juro le to me de mi na le o sin agba sa to mo na we lala mi do na do wa opo na do yun e do mo mi do na do ze afozize o sin le le gbigbo me ton na ro sa gbe sa o na ton to fi la yi waji o de che na mi o me po gunre mi o gbe to le po to yi se lo me to gbe mi o me po mi na mo se asoro me mo mi na bi o se asoro me mi na jeno o won da gbe lowo yin do e ma wa bo na mi o gbe choge e ni won le gan ne po ne e ma wa e yo e na mi o gbe ye lo gbe susu gege e chon do nwe po le po to we kale me bible do mo e na mi nu le po e yi jiwe ton po do jijo le jiwe ton po kaka jeno me me jode na Jesu Christi me kana de do bo patapata be mi so gan wa mo we ninu mi na tin je no wo de pepe ndo pin lodo nu zeme o zan ki gonde we na ye mo azan ja jeton mi na mo we ma ko mo pon pere juwe na so aya to change me ton zeme bo yin ko e ton na san ki go pa na fon ta foto ji to yin se to emebo na o jiwe ya we o pe be mi me pona ko de lo potin gunwe ojo mi on na lo san gbesan ona jije ke toto aye gbaji do ponu yi wa gbigbona le dale kledi agun vi a hodu talo ton to zeme nungbu nunde matin boye vonu ne nunde matin boy vonu nwe ma do yeyi boy vonu le po e ma do tun monde amo nui wade le timbo mi do na yiwa afodi le timbo mi na ze ze alo to awo le po daga gbogbo na mi ni bi ojo mi mo e me gbe jison de mi na le ko do godo ne mi na zin do kon ze alo to awo le daga bo bi ojo gwe na ojo mi okuru no injiro ojo mi to re na lo no tegli kaka je opodo
na lo no te kaka je po do to gbeji san cheme po ye po okuno ntiro jomion tu na ro wasan po ye po okuno gwala na mi awa no jesu to jesu si yin ko da gbe mi ho de ti pa okuno

awo soya gbesan to mele atoni ne gbonogbon onu dido juwa ton dale tito juwa ton dale dagbe juwa ton le dale but nuwa yin e rogbon juwa dale le do juwa yin dagbe na but now when nu yin kan le ko ato awo sokia to gbesan chemedo ah ken tole wewe he ma e ma yo to o to ma do e to gbesan to mi wa mo e da o tanglo ka to na ro nenu pon ma din tanglo ka to lo ma so to nu ne pon pepe ba bo o tanglo ka lo e to a gabo do do bo din tanglo ka to wa to di do na we ni ne to wa to di do na we wa nde na he gbesan to fulubo je ko ya we ma ko do ni wa mo e ne e gan ton so gbigbo ma o lede e so gan ton so a hold ta zimbru to me nu le so gan ton so gbigbo ma o le me mi wa zeme na lo roa doel ton sa son gbezan tu emen. Ako je fi da gbe men. Ako mo o ten da gbe yu da zon pa men. Bo a tindo da gbe le. Da yi shekba. Nunde tindo fin de wole ponu. Ano ja jobo don fin. Nwe a ma tre tindo nu hwe doye ton. Anye meno ja jole boya. Ye to ouve to huye. Bo ye fi an kwe, bo ya ye je hen, bo ye fi an kwe, ouverte ye ou ye fi nduru. Shekba ou fi we, nawe yon sidete, nawe yon sidete ye mon. E fi, nwe dawe, nawe, nwe e matre nidi, nwe majro na do san, nawe ene joro. Bo de e waye, bo ye wule, e ya vi kaka, bo ye de, manyan, nwe to wiwa me gangane, o ton nan to makodo nwe ne to pesan tu emene. Anyway, mi wa to zeme na do hwa de ton jekbonu. Kakati, na do wano to alio pekpeji. Nunde no fine bono jodo gowe. Nlono kajie, bono sisame. Bono sisame kakabo. Nwe, eno, hende gbele. Kakai mono do ala tena. Ema yo tone. Eyo, ema yo tone. Non ton wadon nwene gbele. Bo, nwe o kluno. Ma do to basan tu emele akbo. Christy, era hwa de ton seto zayme, zayme, unjula ni nenokpon mo. Wonena jesu e wa to fi, to anyo e men. Beto e, pekpo jesu kpo le kpo, me tino okpo ne. Enyo o to we kodo okpo ne to fi ne we, Christy malako hwa danane. Na anyway, azon jagoro o to nantan. Eyi do to no ton do opo opo na do dawe sin gbesan me bo din bo nu e o to no ton do dawe le wa wa din bi do okulunu e endo ya duro bo gan mi sun wiwe na sun wiwe e do uno juro to wo le ponu nu e mo to che wa eyin o to che wa do ene we jesu mara ko do ale ko lala segba toli o to la e ma wa e ko me do ni lo tu enu esun ba edo yenjuro poto dro to che po e dale gubo e je gangan ne ponopon gbe santo dalebo ayen we ni nu yin kan lele wa to jijo do gbe to le go gbe to e ma yin o to na ton le yenu do ah jiwe we mo ju we ma gan pa fun po jiwe po ne nu e juro we nu wa nu e do we ni ma nwe jo le po eyan han pe la pali amo o dawe na we ri e ti ro hun si azon pe wiawe e do han ma so gan wa be o to we do ni e ma o to na nte tu end o to lo we ko do ni we o vi ma na wa na da hun adona o vi ma na gan do go amo se gba e do n gbe so gan da ro ke ya wo eton go yen yen ndo dilo yen gunu ba do nukle o yen na jo gangan na wen so gan mo e lo do kan do je ton do nu e san ri ma na yen do e ma o to wa do o to kla hun ton e to gbe san je me e no tu yen do nu le de pepe de o to o no to ma do to gbe san je me yen do e ra hun ado e ton se ayen mere to finflin wonna mi to wi o me pa bo ndona we un yi wi o me mo primary secondary to ogun state o fi enu esun bo un yi wona ogun state un yo mere to finna to

Mene yo kanji bo doto kono la bon kanji wa. Everywhere azan ne to jiwa yin gigono na mi gba o mo. Azan tinta azan we to azan tonto je gbe. Mo we no gigono we jiwa egbe to wi wa gbon kanji gbon go su en le me. De mi na hen. Okunu wa na we gbon kanji no gigono jiwa to wi wa to gbe to le sin gbe zan me. Me okunle wa na we son oni. E do njura de kun na gigo ju ko ye we ton. Ntindo vive to ani ku chele me. Chigba to me jiwe ton si o de godo uma zanja o che yi pa okro na. Ayo minde ajala. Yon si we mo e de kunu. E do ndokpe. Ntindo vive takba sa che me. Mo sa ganwa nekpo to a dusin do chekpo. Chigba to so jisike uma zanjbo che yi. Vive lo juwa iba. Jale alo we ila lo che so ganzi. YouTube di e mo. Na si se to kono de. Edo jiwe ko han son chegbo mado un jemene kan son to kla nukun ton si edi adana mi pa kuno mo we okunu wa son Dr. Jonu a telefona eze go son songo ota edo ekoto vive to kla me to aniru ope awe di egbon segba to mi ojuko etan si o de godo vive la e juwai pa krono doctor desun je ganga mo de mi na hen kunu iwo na we sister Justina e ro pe aton di egbon etin do to kla so do run so mo e ko sa ma sin konko le to ba ma mo pongbo igba to zame de o me jiwa etan to de ko e mondo mo emi hen emi sia ale mi ton do onu me adodo sin to kla le azon lo so gbo YouTube. Eran do na yin ji ko ye o ton e gansan ti gbosan apato ko me. Un ko se wo na ye ko lo to bi be. De wa se ni je asan ja olodun. Vive lo e juwa ipa krona. Delta State di Gloria. Eran jura to pona juwa na e gansan ti gbosan ado wudo san si Adeyeye Oyedola. Lagos State Nigeria edo gigo ran juwe mo logbon de o me juwe ton da to sai me vive to mun kan chenu e juwai pa ko ran gami vive juwai kunu susu dogo e mi na so gen wa na we mo son kanji we na mi na leko do o pastor mi ton le de we

0: dikuye beto wa to fi le po to wa ta go su ene le po me ura ubu mirando to kunun tinta san ofi me jura de kunun le mi na de po san nu mi ko do po nu kan to le po me dale susu amara ton san nu ya ko do nanu kan to mi ton le mi amo nuwe adana nu kan to le pepe ana ando to agbaloji etin okun de na ande na mi eragun mi pa ko na fe mi mo yin ko ju ejin ada common nton san Lagos state wa to azanti tan awon le zangbe vive adaja ku teto vive bo vive la edo ron somo un ma gbe do na me na tan jagbon bo yin lo tin tan jagbon je eh en buwa bo nso to bori ndo na tan che po ya che po bo yin na mi eh o ado ai o to che ma yi a lo kan che won wa dan ya che bo ya che ko de na mi bo e wa do na mi lo pa so ku mi to otamo mo wa jisike go zangbe ntepon na lo wa jale o yon zangbe wa ntepon na lo wa ma gan wa mo ndu wa da mo ma mo bo do ma sa apo ma se ala ma se bo e ta ri nto gbe mo bo ku bo mo yon ti a to di do to gbon youtube e bo me ju e ton ko de
1: Nebuchadnezzar, Herod, and other children of God will just live quiet life, peaceable life.
0: Sunu cheme, vive le po juwai. Unjo an dam lon da imo. Vive le kwa to fine, bon dam lon wai. De na afon to a genes, zan o to gen, kele ton to men. Un pa ye lo mo, vive le ko bubo juwai kwa ta. Un je gan kan bo to chan, un to sinsunan bo to nino. A su te do a ya je no lo a, o dro kun ka te abie te kan to me mo ganga. Un te a ya je bo to, undu bo to, undu. On to aya jame son wenu kage jejumon. Ewe son wana ade kun na ma ganyi wola na de. Okpa okulo na rame lo gounu. To kala e juwai. Yesun ton ko juwai gakpo yesun po to fine. Yise to kunu mebo. Bo ton jekbonu wama okunu towe. Doctor Edo apenitize be amo edo sinzo pa oglo no kunu de to devo komiono nothing podo crazy poto so mejo de na crazy leto otadon Agun mi pa okuru lo. Nkin do fina ro pa okuru na dagbe ton do gbe san cheme. Oku ya ton di egbon wa yi. Untin do to klai. Nu ogbe de nu gbe de to agba sache. E no ton san adu sin bi ami me. Bo nu eto sisa nu gbe we mo. Bo vive no go agba sache me pata. Ole lenu e no ta do mo. Ye kon miyon to akba sa che men koton. Bon zinon nou kon to deho. Un to deho jan we mon. Do jiwe we a outu gon cha outu gon akba sa jikwe ye we ton we. Do manye do kpo to a ho vitune men ba edena le kodo me do ran lo men mon. Che ba ndo kpo nan jiwe a san tin tan den wafi to Wednesday ne. Un ya ou bla nan mon bon do jiwe we. Jiwe gba nou we to sinsen mando ye we devu wa mon. Jiwe we a do na do gen a son jan che kpe. No ne pepe da wo to go nte go okun no jura ni dese bo un ko de azanti tan wala ze yon no sangbe a holu sangbe to so de o me juwa etan to ye wo ko do ro gban gba sala da da gba sa temple gbigbo we ton we un ke alo ibo yi se to ajiji me e ta di do e ta do ye tru me etalo nde nde trousan gba salome no no eto gbola eton jagbono pa okuru na boya omiyola omiyo aseto agba sa chemelo okuru chi mi omo omelo chi patason agba sa cheme ona jigwelo gigono lepo ona gigolo lepo jigwewe jiwe gbanan de nto sinsin pa okuru na Ibo edu ogbe donatu etan. Donatu ena edu ma vona we. Konu de ta. Mende ka isa konu vati isi enes. E je ganga so isi. Konu de ta devo. Pa okuru na emi pa okuru na yin ko chu emi ka chaigu njura to pona ju na da gbe ton to gbe san chu me woni na yi ro mi wa o won da gbe gbangba ton to ntin do to kla lele bondo na ju ko erodo endo wa fi jawe lo Ero mana wa inu pon to mo sigbane wa na mo je to so ene de mi jo etan to da o ore pepe ni ntam lo bo fon no fon podo tadu po tadu janwe bo onu onu tadu okende to nukunche bo ore pepe de mi onukun nukunche o sinu lo tintan son nukunche me de mi jo etan ho de o tadu nu konsin to kala le popule po juwai nbo on tin do gangane no yebo do pe to na to to na do ma bo na we nise chronic headache doctor tun me ton tiarin popule po e juwai